0: Il Tugigaraw City. This is 100.5
1: Phoenix Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ang oras ay alas 8 ng umaga. Ang oras ay inihatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
3: Nagsalong admit 20 lang nga na taanak mo.
4: Ay no, malagsakit na't lang dahil ito.
5: At ti ubing nga aglang lang nga nasalong at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
6: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
7: Unilab quality yan.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Publicanado ang karanasan ni Ate Richelle. Bukod sa nagtitindasya ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, ito na rin ang pinapainom niya sa kanyang mga magulang. Pakinggan natin siya.
1: Opo, si Richelle Villalbaren, 38 years old, from Barangay Gis, Catanawan.

0: Sugan.
1: Mabibili na ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix sa pinakamalapit na sari-sari store, groceries, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.
2: Magandang umaga!
3: Warning!
2: Ito na ang programang mambubulabog sa inyong umaga. Sa mga tulog,

0: The time is 8:30 in the morning. This time check is brought to you by Farex B Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitaw, mag Farex B araw-araw.
1: Di trabaho, narigan no natangan, agpipikal, kan agbibinag. Isu nga ag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP lain kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngay naldaw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan F. New Alaksan Extra.

0: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man, ngayon nasakit ibagi? Ag-Alaksan FR! A dati relief to relax formula na, dapat

0: Alagang Unilabyan.
1: Ibuprofen Paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: This song is brought to you by M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.

0: The time is 8:45 in the morning. This time check is brought to you by Venular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Venular.
1: At the maintenance para ti diabetes kan cholesterol, kadwa anti Venular. At dalima nga B-vitamins na nga nangato ti level, tulong para ti nerve repair kan proteksyon. Kadwa anti-ustong nga jet-up kan ehersisyo. Venular, kagidan digiti pang maintenance para ti panaggaraw.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex is a generic name of Venular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Health Stop Immunity Gap. Mag-Celine Plus araw-araw.

0: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
1: Nagsalong admitente lang nga nata anak mo.
2: Ay no, malagsakit na lang dahil ito.
3: At ti ubing nga aglang lang nga nasalunat, ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
4: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
8: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
9: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
10: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
9: 24 po.
10: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
9: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Mm-hmm. Tapos nung sabi niyo po sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili po ako sa Maxta dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
10: Oo.
9: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
10: Oo.
9: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi laga, parang laga akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
11: Super Dami Man ang ginagawa. Tumutok lamang.

0: in Tugagaraw City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound
1: FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Magandang umaga na rito ang tampok na balita sa oras na ito. Tugigaraw City tinatampok bilang bagong sentro ng pamumuhunan sa Hilagang Pilipinas. Itinampok ng pamahalang lungsod ng Tugigaraw ang lungsod bilang bagong sentro ng pamumuhunan sa Hilagang Pilipinas sa ikalawang araw ng investment briefing and lokal na pinangunahan ng Board of Investments sa Robinson's Place, Tugigaraw. Sa presentasyon ni Project Development Officer Janine Carla Lim, binigyang diin ang malawak na oportunidad sa turismo, mahusay at iba't ibang talento ng manggagawa at abot kayang negosyo, modernong infrastruktura at business-friendly environment sa lungsod. Tinalakay rin ang pagsulong ng education, medical at sports tourism. Kasabay ng layunin ng Tugigaraw City na maging smart at resilient urban city, dumalo rin ang iba't ibang sektor at ahensya upang suportahan ang pagpapalawak ng pamumuhunan sa rehiyon. Mula sa Vanguard Region Network Company Incorporated, 100.5 Big Sound FM Tugigaraw, ito si Hazel Abellanosa para sa balita.
3: This song is brought to you by Rexidol, Bilis Bana sa Apat.

0: Lexidol 40 ang ating idol. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Alagang Unilabian.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Lexidol 40. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ti trabaho, narigan no natangan, agpipikal, kan agbibinag. Isu nga agfarex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, agfarex B ngay naldaw. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank.
4: Nangangailangan ng pangpuhunan.
3: May agricultural, business, tractor and reaper, motorcycle, track loan and other loan packages.
4: Pag-iipon sa kinabukasan.
3: May regular deposit, gold and savings, at time deposit. Other services tulad ng pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, Airlines, Cable at Internet. Internet bills.
4: Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela.
3: Na may sangay sa Benito Soliven, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Igig, Cagayan, Tiadit, Nueva Vizcaya, Mantella, Quirino, and Santa Cruz, Mindoro. Commonwealth Rural Bank. Progress our service.
5: Sakit sa tuhod at trayuma. Nararamdaman daw ng tumatanda. Ano naman kaya ang ginawa ni Kuya Sancho Esteves Jr.?
6: Sancho Esteves Jr. Barangay Tara, si Pukot Kamariniso. 56. Sumasakit yung mga tuhod-tuhod ko. Saka yun sa mga kamay ka parang rayuma ba yun? Tapos doon, nung umiinom ako ng malkape, nawawala. Wala na hanggang ngayon. Kaya yun ang iniinom ko lagi. Kaya magmalkape na sila. Subukan nila para malaman nila yung kung anong epekto.
5: Ito ay mabibili sa pinakamalapit na tindahan. Grocery. Supermarket. Boutique at drug stores dito sa ating lugar.
7: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man,

0: Exedol 40 ang ating idol. Mas bilis ba na sa apat? Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Alagang Unilab yan.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol 40. If symptoms persist, consult your doctor.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: Ang oras ay alas 9:45 ng umaga. Ang oras ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man, ngum nasakit tibagi? Ang Alaksan FR. A dati relief to relax formula na, laban

0: song was brought to you by BioFlu. Two or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: I have headache. I have body pain. Pag flu, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: Into Gagarao City, this is 100.5 Big Sound FM.
1: Big Sound FM.
2: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Magandang umaga na rito ang tampok na balita sa oras na ito. Mahigit 700 magsasaka sa Tuguegarao City nakatanggap ng cash aid sa ilalim ng DSWD Emergency Program. Masayang tinanggap ng 771 na magsasaka sa Tuguegarao City ang tig 10,000 na tulong pinansyal mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ilalim ng Emergency Cash Transfer Program na ginanap sa People's Gymnasium. Personal na dumalo si DSWD Secretary Rex Gatchalian at inihayag na prioridad ng pamahalaan ang pagtulong sa mga corn farmers na naapektuhan ng tagduyot alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagpasalamat naman si Mayor Myla Rosario Tingke sa ayuda habang sinabi ni Governor Egay Aglipay na may karagdagang programang pang-agrikultura pang ilalaan sa probinsya ng Cagayan. Nakatakda ring mabigyan ng tulong ang natitira pang mahigit 1,000 na magsasaka sa May 26 at 27. Mula sa Vanguard Region Network Company Incorporated, Big Sound FM, Tuguegarao, ito si Hazel Abellanosa para sa balita.
4: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Health Stop Immunity Gap. Mag-Celine Plus araw-araw.

0: kantang ito ay inihatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
1: Nagsalong admitin kila nga na taanak mo.
2: Ay no, managsakit na't lang dahi ta.
3: At ti ubing nga aglang langa nga nasalunat, ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
4: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
8: Hi, this is Dr. Edwin Bien. O yung iba dyan, baka nag-cheat day ka na naman. Baka papunta na naman kayo sa Eat All You Can. Marami nga sa inyo dyan eh, sasabihin, kakainin ko to. Kahit matamis, total, umiinom naman ako ng gamot. Alam po ninyo, napakataas na ng istatistiko ng nagkakaroon ng sakit na diabetes dito sa ating bansa. Sinasabi na halos 8-10% ng mga Pilipino. Baka mamaya, isa na kayo doon at hindi nyo lang nalalaman ito. Ang pagkakaroon ng diabetes ay maraming kaakibat na mga komplikasyon sa puso, sa kidney, sa ugat, sa stroke at marami pang iba. And I am sure, kung diabetic ko na kayo ngayon, maaaring nabibigyan na kayo ng gamot na insulina at ng mga tableta na pampababa ng inyong blood sugar. Huwag po ninyong kalimutan, ang diet, ang lifestyle is part of your treatment process. At syempre, itry nyo po ang original, ang natural na MX3 500 mg capsule. Nagtataglay ito ng alpha, beta at gamma mangosteen to help lower your blood sugar naturally. Itry nyo po. Available naman ito sa merkado, ang alpha, beta at gamma mangosteen. O, hinay-hinay sa cheat day ha? Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
7: Healthy Minute, hati

0: Appliances, think of S&J.
1: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man, ngum nasakit tibagi? Ang Alaksan FR! A dati relief to relax formula na, lapat

0: Ti trabaho, narigan nun at tangan, agpipikal, kan agbibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

Ang oras ay alas 6:45 ng umaga. Ang oras ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
1: Nagsalong admit 20 lang nga nata anak mo.
2: Ay no, malagsakit nat lang dayta.
3: At ti ubing nga aglang langa nga nasalong at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
4: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
8: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: in Tugagaraw City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound FM.
1: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Magandang umaga, narito ang tampok na balita sa oras na ito. BSWD, palalakasin pa ang implementasyon ng full fees para sa mas maraming pamilyang nangangailangan. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na mas paiintingin pa ang implementasyon ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa bansa. Sa isinagawang focus group discussion sa bayan ng Apari noong Mayo 22, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na kabilang sa mga isinusulong na reforma ang pagpapalawid ng pananatili ng mga benepisyaryo sa programa hanggang sila ay maituring na self-sufficient sa ilalim ng Social Welfare and Development Indicator. Palalakasin din ang validation ng mga kwalipikadong benepisyaryo at palawakin ang digital access. Samantala, hinikayat naman ang mga benepisyaryo na maging responsable sa paggamit ng tulong mula sa pamahalaan. Mula sa Vanguard Radio Network Company Incorporated, 100.5 Big Sound FM, Tugigaraw, Hazel Adelianos ang ating news writer. Ako naman si Raynel.

0: Tidol 40 ang ating idol. Mas bilis ba na sa apat?
1: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Alagang Unilab yan.
1: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol 40. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Good news! Sa MLear, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
4: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
5: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Mahilig ka rin ba sa chicharon? Mahilig ka rin ba sa barbecue? Lalo na ba yung may taba-taba pa? At siyempre, kapag sinigang, una mong kinakain yung parting may taba ng baboy? Ito siguro ang dahilan kung bakit marami ka nang nararamdaman. At kung magpapalaboratorio ka, napupuna mo siguro na tumataas na ang iyong kolesterol. Lampas na ba ng 200? Ang iyong LDL at triglyceride, nagtataasa na rin ba? No wonder, isa ito sa dahilan ng pag-akyat ng inyong blood pressure. Yung bang normal na 120 over 80 e noong araw na lamang. Ngayon nandun na tayo sa 140 over 90 and above. Ingat ka ha, dahil madadagdagan ng napakarami at sunod-sunod na anti-hypertensive na yan. Of course, your doctor may also prescribe anti-cholesterol dyan. E syempre, ayaw naman natin na pangmatagalan or panghabang buhay ang mga gamutan na ito. Ang gagawin natin ay iingatan na ang ating mga kinakain. More of gulay at isda, at kapag nag-iedad na, nagbabawas na tayo sa matataba. And maaari nating isabay. Doon ba sa reseta ni Doc na kontra cholesterol, kontra blood pressure, ang pag-inom ng mga natural supplements na nagtataglay? Yung bang alpha, beta at gamma mangosteen? I'm sure nadinig nyo na yon.
6: Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangosteen or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
5: Na tumutulong to help lower down your LDL, to help lower down your triglycerides, and thereby to help maintain a balanced blood pressure. Ingatan nyo ang blood pressure nyo ha, mahirap magkasakit ng alta presyon. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
4: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
7: Di trabaho, narigan no natangan, agpipikal kan agbibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP lain kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngay naldaw. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Nakarelax ko man, ngayon nasakit ti bagi? Ag-

0: Nuti Deluxe, Alaksan FR.
1: Alagang Unilabyan.
2: Ibuprofen Paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: ay inihatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
1: Nagsalun at may tente lang nga nata anak mo.
2: Ay no, malagsakit na't lang dahil ito.
3: At ti ubing nga aglang langa nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
4: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

Ang oras ay alas 11:45 ng umaga. Ang oras ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: song was brought to you by BioFlu. Two or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, malleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

Magandang tanghali, narito ang tampok na balita sa oras na ito. Mahigit 1,000 corn farmers sa ikalawang distrito ng Cagayan nakatanggap ng emergency cash aid. Agarang nagpaabot ng tulong pinansyal ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa 1,064 na magsasaka ng mais mula sa mga bayan ng Abulug, Alacapan, Pamplona at Lasam sa Cagayan na naapektuhan ng matinding tagtuyot. Sa payout na ginanap sa Libertad Gymnasium sa Abulug noong May 22, tumanggap ang bawat beneficiaryo ng tig 10,125 sa ilalim ng Emergency Cash Transfer Program. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, bahagi ito ng direktiba ng pamahalaan upang matiyak na mabigyan ng tulong ang mahigit 31,000 corn farmers sa lalawigan. Samantala, nakatakda ring ipamahagi ang ayuda sa natitira pang 2,484 na beneficiaryo sa mga susunod na payout schedule. Mula sa Vanguard Radio Network Company Incorporated, 100.5 Big Sound FM Tugigaraw at Hazel Abellanos ang aming news writer. Ako naman si Reynel Valle Neira para sa balita.

0: Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
1: Mayroong karamdaman, halos lahat gustong subukan.
2: Ayon Martinez Perez, 57 na po ako, taga-barangay Pandakati, Ayala, Quezon. Noon po kasi hindi pa ako gumagamit kahit kung saan-saan po ako nakakaano, Dr. Albolario. Lagi may mga pasapasa ako, lumalapot doon dugo po sa amin, sa Pandakati at sa Tayaba. Sana po gumamit na po kayo ng Mark Cafe na nakagaling po sa aking nararamdaman sa aking katawan.
3: Bumili na ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mate sa pinakamalapit na sari-sari store, grocery, supermarket, butika, drug stores dito sa ating lugar.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: This song is brought to you by Parex Vitamin B1, B6 and B12. Walang bibitaw, mag-Parex B araw-araw.

0: brought to you by Parex Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitaw, mag-Parex B araw-araw.
1: Di trabaho, narigan nun at tangan, agpipikal, kan agbibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanghaling walang katulad sa Chibugan Big Break Request.
3: Chibugan Big Break Request.
2: San Big Sound FM.
4: Big Sound.

Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Nagsalun at may tente lang nga nataanak mo.
2: Ay no, managsakit na't lang dahi ta.
3: At ti ubing nga aglang langa nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
4: Unilab quality yan.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
7: Naka-relax ko man ngayon nasakit ti bagi?
8: Agalaksan FR! A dati relief to relax formula na, lapad

0: in Tukigarao City. This is 100.5
1: Big Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Magandang tanghali, narito ang tampok na balita sa oras na ito. Speaker D, pinangunahan ang inspeksyon para sa mas matibay na proteksyon ng Sierra Madre. Pinangunahan ni House Speaker Faustino Boji D. III ang aerial inspection at site visit sa Northern Sierra Madre Natural Park bilang bahagi ng pagpapalakas ng pangangalaga sa Sierra Madre Mountain Range. Sinuri ng grupo ang kalagayan ng protected forests, watershed systems, biodiversity zones at mga komunidad na apektado ng illegal logging, deforestation at epekto ng climate-related disasters. Kasunod ito ng paghahain ng House Bill No. 3538 na naglalayong likhain ang Sierra Madre Conservation and Development Authority para sa pangmatagalang proteksyon, rehabilitasyon at sustainableng pamamahala ng kabundukan. Ang Sierra Madre ay nagsisilbi ring pangunahing palangga ng Luzon laban sa malalakas na bagyo. Las Vanguard Radio Network Company Incorporated, 100.5 Big Sound FM to Geek It Out. Hazel Abellianos ang ating news writer. Ako naman si Reynel Valleneira para sa balita. Big Sound FM.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Good news! Sa MLL year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
5: Ang katuwang sa pag-unlad. Commonwealth Rural Bank.
6: Nangangailangan ng pangpuhunan.
5: May agricultural, business, tractor and reaper, motorcycle, track loan and other loan packages.
6: Nag-iipon sa kinabukasan.
5: May regular deposit, gold and savings, at time deposit. Other services tulad ng pagbabayad ng electric bills, BFA, NBI, ESA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, Airlines, Cable at Internet bills.
6: Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank Cavayan City, Isabela.
5: Na may sangay sa Benito Soliven, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Igig, Cagayan, Tiadit, Nueva Vizcaya, Mandela, Quirino, and Santa Cruz, Mindoro. Commonwealth Rural Bank. Progress our service.
1: Tanghaling walang katulad sa Chibugan Big Break Request.
7: Chibugan Big Break Request
1: sa Big Sound FM.
8: Big Sound.

0: Music. Big Sound FM.
1: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
2: Isang haligi at ilaw ng tahanan.
3: Tunay na nagmamahalan.
2: Lagi silang pinag-iisa.
4: Ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix.
2: At ng Mark C.

0: Tutok na sa Basta Batas kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Ahem. Coffee drinker ka rin ba? Pakinggan mo siya.
2: Salvacion Limag.
3: C8, Ilar Village, Linya City.
4: Yung mga kape kasi na iniinom ko dati, lahat yun, nagpapalpitate ako. Hindi ako makakatagal.
5: Pero nung tinry ko itong brown rice coffee na
6: iinom ako sa umaga, iinom ako sa gabi,
5: wala na, wala talagang palpitation.
6: Tapos nakakatulog ako.
5: So try nyo, this number one coffee, Mark Cafe Brown Rice Coffee.
1: Ang Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra ay mabibili na
7: sa inyong mga suking tindahan,
1: groceries,
7: butika, drugstores dito sa ating lugar.
8: On 100.5 Big Sound FM, playing the best of the 70s, 80s,

0: sa Basta Bataas kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: 100.5 Big Sound, Big Sound, Earl Brown.

0: into Gagarao City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound
1: FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly.

upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan nito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat tumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.

0: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Feel the rhythm of love with afternoon music filled of love songs.
2: Afternoon Big Sound. Afternoon Big Sound.
1: Right here on 100.5 Big Sound FM.

0: Tagaraw City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound FM.
1: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan nito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat tumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly.
4: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarinesor. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Pinainom ko na po ng Loperamide, yung sa pagsasay, lahat-lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
2: Wow, galing.
1: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
2: Wow.
1: Nakatulog na siya magdamag.
2: Wow.
1: Gumaling na po siya hanggang umaga.
2: Wow.
1: Hindi na po umulit.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Feel the rhythm of love with afternoon music filled of love songs.
5: Afternoon Big Sound.
4: Right here on 100.5 Big Sound FM.

0: Il Tugigaraw City. This is 100.5.
1: Big Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Magandang hapon, narito ang tampok na balita sa oras na ito. DSWD Region 2 magbibigay ng suporta sa pamilya ng senior citizen na pumanaw bago matanggap ang ayuda. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 2 ang agarang tulong para sa gastusin sa burol at libing ng senior citizen mula sa Amulong, Cagayan na pumanaw bago pa makuha ang kanyang emergency cash transfer o ECT assistance. Nagsimula noong Mayo 22 ang pamamahagi ng ayuda para sa mga magsasaka ng mais na apektado ng dry spell. Kabilang sa benepisaryo si Wilson Corpus ng Barangay Angkiray na nasawi matapos mawala ng malay habang nasa proseso ng payout. Ayon sa DSWD, personal na inihatid sa kapatid ng biktima ang 20,000 pisong financial assistance habang sasagutin din ng ahensya ang gastusin sa funeral services. Nag-ipag-ugnayan na rin ang DSWD sa pamahalaang panlalawigan upang mapahusay ang distribusyon at maiwasan ang kaparehong insidente. Mula sa Vanguard Radio Network Company Incorporated, 100.5 Big Sound FM Tugigaraw at Hazel Avellanos ang aring news writer. Ako naman si Reynel Valleneira para sa balita.
3: Gaan ang pakiramdam ang epekto ng pagkonsumo ng mga produkto ng Jaymar Herbs Incorporated.
4: Maximo Dima, Pilar Village, Las Piñas City. Ako po ay 67 years old na ngayon dahil po sa pagkonsumo ko ng mga produkto ng Jaymar Marketing, Mark Cafe, Brown Rice, Mark Juice, Mark Choco, Mark Capsule, at saka po yung Mark Up with Palmetto. Ang pakiramdam ko po ay ano lang ako, 50 lang ako.
3: Kasangga, lahat ng mga produkto ng Jaymar Herbs Incorporated ay mabibili na sa Shopee at Lazada.
5: Good news! Sa MLear, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
6: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
7: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Mahilig ka rin ba sa chicharon? Mahilig ka rin ba sa barbecue? Lalo na ba yung may taba-taba pa? At siyempre, kapag sinigang, una mong kinakain yung parting may taba ng baboy? Ito siguro ang dahilan kung bakit marami ka nang nararamdaman. At kung magpapalaboratorio ka, napupuna mo siguro na tumataas na ang iyong kolesterol. Lampas na ba ng 200? Ang iyong LDL at triglyceride, nagtataasa na rin ba? No wonder, isa ito sa dahilan ng pag-akyat ng inyong blood pressure. Yung bang normal na 120 over 80, eh noong araw na lamang. Ngayon, nandun na tayo sa 140 over 90 and above. Ingat ka ha, dahil madadagdagan ng napakarami at sunod-sunod na anti-hypertensive na yan. Of course, your doctor may also prescribe anti-cholesterol dyan. Eh syempre, ayaw naman natin na pangmatagalan or panghabang buhay ang mga gamutan na ito. Ang gagawin natin ay iingatan na ang ating mga kinakain. More of gulay at isda, at kapag nag-iedad na, nagbabawas na tayo sa matataba. And maaari nating isabay. Doon ba sa reseta ni Doc na kontra cholesterol, kontra blood pressure ang pag-inom ng mga natural supplements na nagtataglay? Yung bang alpha, beta at gamma mangosteen? I'm sure nadinig nyo na yon. Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango
8: sa balat ng mangustino or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
7: Na tumutulong to help lower down your LDL, to help lower down your triglycerides, and thereby to help maintain a balanced blood pressure. Ingatan nyo ang blood pressure nyo ha, mahirap magkasakit ng alta presyon. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
6: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.

0: pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta

0: 101.5. Big Sound. Big Sound. Earl Brown.
1: In Tukigarao City, this is 100.5.
2: Big Sound FM.
3: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Magandang hapon, narito ang tampok na balita sa oras na ito. Mahigit 700 magsasaka sa Tuguegarao City nakatanggap ng cash aid sa ilalim ng TSWD Emergency Program. Masayang tinanggap ng 771 na magsasaka sa Tuguegarao City ang tig 10,125 pesos na tulong pinansyal mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ilalim ng Emergency Cash Transfer Program na ginanap sa People's Gymnasium noong ika-22 ng Mayo. Personal na dumalo si DSWD Secretary Rex Gatchalian at inihayag na prioridad ng pamahalaan ang pagtulong sa mga corn farmer na naapektuhan ng tagtuyot, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagpasalamat naman si Mayor Myla Rosario Tingke sa ayuda habang sinabi ni Governor Egay Aglipay na may karagdagang programang pang-agrikultura pang ilalaan sa Cagayan. Nakatakda ring mabigyan ng tulong ng natitira pang 1,859 na magsasaka sa Mayo 26 at 27. Mula sa Vanguard Radio Network Company Incorporated, 100.5 Big Sound FM, Tuguegarao, Hazel Avellanosa ang ating news writer. Ako naman si Reynel Valle Neira para sa balita.

0: Appliances, think of S&J.
1: Nagsalong admitente lang nga nata anak mo.
2: Ay no, managsakit na't lang dahi ta.
3: At ti ubing nga aglang langa nga nasalong at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
4: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
8: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Good news! Sa Emerald Year, walang interest ulit! First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 series of 2026.
11: Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Kantang ito ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man, ngayon na

0: was brought to you by Parex Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitaw, mag-Parex B araw-araw.
1: Di trabaho, narigan nun at tangan, agpipikal kan agbibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: The best of the best music. Big Sound FM.

0: The time is 5:30 in the afternoon. This time check is brought to you by Farex B Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitaw, mag Farex B araw-araw.
1: Di trabaho, narigan no natangan, agpipikal, kan agbibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP lang kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
4: Naka-relax ko man, ngayon na

Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Health Stop Immunity Gap. Mag-Celine Plus araw-araw. Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help Stop Immunity Gap. Mag-Celine Plus araw-araw.

0: in Tugigaraw City. This is 100.5.
1: Big Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ang oras ay 6:00 ng gabi. Ang oras ay hatid sa inyo ng Rexidol Forte. Bilis banat sa apat.
3: Idol, may sakit ka yatang malupit. I got this, Rocky. Ako'y nabinat, ulo ko'y sumakit. Sakit ng katawan na may lagnat. Sabay-sabay man ang mga kuan-kuan. Rexidol Forte ang ating idol. Mas bilis banat sa apat.
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Alagang Unilab yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
7: Ganado, ang karanasan ni Ate Richel. Bukod sa nagtitinda siya ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, ito na rin ang pinapainom niya sa kanyang mga magulang. Pakinggan natin siya.
8: Opo, si Richel Villalbaren, 38 years old, from Barangay Gis, Catanawan, Quezon Zone.

0: Bin 1 Plus 1.
1: Mabibili na ang Mark Cafe 5 in 1 Plus 1 Coffee Mix sa pinakamalapit na sari-sari store, grocery, supermarkets, boutique at drug stores dito sa ating lugar.
2: Good news! Sa MLL year, walang interest ulit! First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256-695 Series of 2026.
3: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
4: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Oh, bakit nakasimangot ka na naman? Lagi ka nalang naiinis. Laging nakakunot ang iyong mga noo. Nagpapapaniwala ka kasi diyan sa mga marites na iyan. Alam nyo, magiging dahilan yan para mabilis manikip ang inyong mga dibdib. Hindi mo ba napupuna? Madali ka ng mahapo. Konting akyat mo lang sa hagdan. Pagod ka na. Ang tawag naming mga doktor dyan ay angina. Ibig sabihin, yung puso po natin ay maaaring kinakapos ng daloy ng dugo. Pwedeng ito ay dahil sa emosyon o dahil sa mga pagkipot ng ating mga ugat. So, kapag nagpunta kayo sa doktor, baka mabigyan po kayo ng mga tabletas na inilalagay sa ilalim ng dila. Yung bang tinatawag na sublingual anti-angina para maiwasan po ang pagkakasakit sa puso. Para manatili na malakas ang inyong heart muscles, kailangan hindi tayo laging galit. Kailangan maganda ang ating kinakain. Masusustansya ba? At kailangan umiinom tayo ng nagpapalakas ng ating puso. Mayroon na po na mga natural supplements para dito. Hindi mo kailangan magkaroon ng sakit para simulan ang pag-inom ng alpha, beta, at gamma nutrients mula sa mangustin. Available na po yan sa merkado. I-try nyo. O ayan ha, para healthy ang heart, hanapin po ninyo yung supplement na may L-carnitine at CoQ10 kasama ng alpha, beta, at gamma mangustin para happy kayo. At syempre,
5: kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento, para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
4: Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
3: Healthy Minute, hatid sa inyo ng

0: sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Oh, bakit nakasimangot ka na naman? Lagi ka nalang naiinis. Laging nakakunot ang iyong mga noo. Nagpapapaniwala ka kasi diyan sa mga marites na iyan. Alam nyo, magiging dahilan yan para mabilis manikip ang inyong mga dibdib. Hindi mo ba napupuna? Madali ka ng mahapo. Konting akyat mo lang sa hagdan. Pagod ka na. Ang tawag naming mga doktor dyan ay angina. Ibig sabihin, yung puso po natin ay maaaring kinakapos ng daloy ng dugo. Pwedeng ito ay dahil sa emosyon o dahil sa mga pagkipot ng ating mga ugat. So, kapag nagpunta kayo sa doktor, baka mabigyan po kayo ng mga tabletas na inilalagay sa ilalim ng dila. Yung bang tinatawag na sublingual anti-angina para maiwasan po ang pagkakasakit sa puso. Para manatili na malakas ang inyong heart muscles, kailangan hindi tayo laging galit. Kailangan maganda ang ating kinakain. Masusustansya ba? At kailangan umiinom tayo ng nagpapalakas ng ating puso. Mayroon na po na mga natural supplements para dito. Hindi mo kailangang magkaroon ng sakit para simulan ang pag-inom ng alpha, beta, at gamma nutrients mula sa mangustin. Available na po yan sa merkado. I-try nyo. O ayan ha, para healthy ang heart, hanapin po ninyo yung supplement na may L-carnitine at CoQ10 kasama ng alpha, beta, at gamma mangustin para happy kayo. At syempre,
3: kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento, para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
2: Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
4: Big Sound FM.
5: The time is 6:30 in the evening. This time check is brought to you by Farex B Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitaw, mag Farex B araw-araw.
6: Di trabaho, narigan no natangan, agpipikal, kan agbibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngay naldaw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man,

0: Snooty Deluxe, Alaksan FR. Alagang Unilab yan.
1: Ibuprofen Paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
2: 100.5 Big sound Earthbound.
3: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
6: Ang oras ay alas 6:45 ng hapon. Ang oras ay inihatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
7: Nagsalong admitente lang nga na taanak mo.
8: Ay no, managsakit na't lang dahi ta.
9: At ti ubing nga aglang lang nga nasalong at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga ag sakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
10: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
11: Unilab quality yan.
12: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Big Sound D4
13: This song is brought to you by Rexidol. Bilis Bana.

0: The best of the best music. Big Sound FM.
1: Into Gagarao City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound
2: FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: This song is brought to you by Parex Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitaw, mag-Parex B araw-araw.

0: The best of the best music. Big Sound FM.
1: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
2: This song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na.

0: That song was brought to you by BioFlu. Two or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nagsalong admit tinti lang nga na taanak mo.
4: Ay no, managsakit mat lang dahi ta.
5: At ti ubing nga aglang lang nga nasalong at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Saline Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
6: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Saline Plus, araw-araw.
7: Unilab quality yan.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Saline Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
10: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
11: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
12: Umiinom na po ng rice coffee.
11: 71 taon na.
12: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee.
11: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng ating pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po po, Kuya Boy, sa umaga.
12: Opo.
11: Ayun ang pinapin namin.
12: Opo.
11: Tapos, ito, bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, danak ka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
12: Yung pagbabawas.
11: Ayos din ko yung boy. Kung saan, danawang bench pa, isang araw.
12: Tama.
11: Manakas kumain. Manakas ko yung pangangatawan ko. Manakas.
10: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
13: Songs that touches your heart on Big Sound by Night.

0: into Gagarao City. This is 100.5 Big Sound FM. Big Sound
1: FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng,

0: niya at iba pa.
1: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
0: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
1: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
0: Tumutulong ma-dissolves
1: ang mga tumor gaya ng myoma.
0: Tumutulong mapababa ang risk
1: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
0: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
1: sa mga tinatamaan ng arthritis.
0: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases
1: gaya ng psoriasis.
0: Tumutulong din na makontrol
1: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
0: Hepa A,
1: Hepa B,
0: pati na ang fatty liver.
1: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
0: Tumutulong din
1: magpababa ng timbang
0: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
1: Dito sa atin sa Quezon,
0: mabibili na
1: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
0: sa mga butika,
1: pharmacy,
0: drugstores,
1: tindahan
0: at mga grocery stores.
1: Basta't laging tatandaan,
0: R-I-S-E,
1: R-I-S-E,
0: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Nasa kulay dilaw na karton.
0: Ugaliin din
1: ang pakikinig ng programa
0: Tagumpay sa Kalusugan
1: Nationwide.
0: Nationwide.
1: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
0: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
0: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
1: Kojic para sa minaw.
0: Gluta para sa kinta.
1: Papaya para sa kinis.
0: At carrot para sa healthy glow.
1: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil
0: at sunflower oil para sa healthy skin.
1: Ang Rice 4-in-1 Soap.
0: Tanggal ang dumi.
1: Moisturize pa ang balat.
0: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets.
1: Sa inyong mga lugar,
0: hanapin
1: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
0: Para sa kutis na blooming at healthy.
1: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
0: Glow na todo
1: sa presyong abot kaya.
0: Kaya ano pang hinihintay nyo?
1: Bili na!
0: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
1: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
0: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
1: na may positibong epekto sa katawan
0: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
1: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
0: ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang araw-araw na buhay.
1: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
0: magdulot ng enerhiya,
1: naglalayon sa malusog na balat,
0: malusog na puso,
1: at iba pang aspeto ng kalusugan.
0: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
1: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
0: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
1: at positibong buhay.
0: Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
1: ay umaasa
0: na sa pamamagitan ng produktong ito,
1: ang kanilang mga suki
0: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
1: Ito na
0: ang programang Tagumpay sa Kalusugan
1: Nationwide.
0: Sa bayang napapakinggan
1: sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
0: Sa buong Pilipinas.
1: Layuning maibahagi
0: ang kagalingang hatid
1: ng Rice Herbal Products.
0: Testimonya,
1: patotoo,
0: karanasan,
1: maging mga katanungan
0: sa pag-iinom at paggamit
1: ng Rice Herbal Products.
0: Ito na
1: ang inyong lingkod
0: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
1: Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, na magandang kalusugan pong muli sa anilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating paladudunan tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po namang paladudunan. Siyempre, hatid yan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At siyempre mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

saan man tayong lugar, naroon mga kaibigan, tara na at tayo po'y magkwentuhan na naman muli sa ating po naman pala dudunan. Bukas na po ang ating po naman numero 0969-226-9623 yung ating po naman numero. Na pwedeng pwede po ninyong tawagin dito po naman sa ating pala dudunan.

0: Tawag na po sa ating namang programa at tayo po yung magkwentuhan na namang muli. 0969-226-9623 yung ating po namang numero mga kaibigan na pwedeng-pwede po ninyo tawagan sa ating po namang panadudunan. Eto na, ang buwan naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Ay, kalusugan. Kalusugan po ito, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila? Pangalan po ninyo, tatay? Hello po? Hello? Hello po? Nawala.

Tawag mo ngayong uli, mga kaibigan. 0969-226-9623 ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyo dawagan dito sa ating balatuntunan, mga kaibigan. Tawag na. 0969-226-9623 yung ating po namang numero, mga kaibigan.

0: Hello, magandang kalusugan po.
1: Kalusugan to?
0: Yes po. Tatay, ano pong pangalan po ninyo?
1: Ray.
0: Ray, okay po. Tatay Ray, taga saan po kayo?
1: Sa Kalasyaw.
0: Kalasyaw.
1: May tatanong ko lang ako.
0: Ilang taon na po kayo, tatay?
1: 69.
0: Okay po. Ano po yung tanong po ni Tatay Ray?
1: Kung saan makakabili ng kwan, yung rice coffee.
0: Okay. Kung saan po makabibili ng ating rice coffee, dyan po sa Kalasyaw.
1: Oh.
0: Opo. Tatay Ray, kayo po ay hindi pa po nainom ng ating rice coffee?
1: Hindi pa bago. Umpisa pa lang sana. Wala akong mabilan. Nagpunta ko sa Mercury. Wala.
0: South Star Drug po, tatay. Diyan po sa Kalasyaw. South Star Drug, Magic. South Star Drug, Robinsons. Tapos, Jovis Pharma Trading.
1: Saan yun? Saan kaya yun? Medyo malayo yun, Robinson.
0: Malayo yung Robinson sa inyo? Sa Pangasinan po ba yan, tatay? Di ba? Pangasinan? Kalasyaw, Pangasinan?
1: Kalasyaw, Pangasinan.
0: Opo. South Star Drug Robinsons, South Star Drug Magic, meron din po sa Jovis Pharma Trading.
1: Pharma Trading? Saan bayan?
0: Jovis po, tatay. Jovis Pharma Trading.
1: Pharma Trading. Saan kaya yun? Jovis. Hanapin. Wala na iba?
0: Jovis po, tatay. Jovis. Jovis.
1: Jovis. Pharmacy.
0: Opo, Jovis Pharma. Opo.
1: Saan masasagpuan po yun?
0: Ang nakalagay lang po dito sa akin, Kalasyaw.
1: Jovis Pharmacy. Saan kaya makukuhin? Wala, nagpunta ko sa Mercury. Nagpunta ko sa marami doon yung hindi na yun. Wala, wala akong rice coffee.
0: Sa Kalasyaw po yan, tatay. Kasi po, ang alam ko po, halos lahat na po ng mga butika dyan sa Kalasyaw, meron po ng ating rice coffee. Baka po naubusan lang po kayo, tatay. Ipagtanong-tanong nyo rin po sa ibang mga butika po, tatay.
1: Galing ako sa Mercury. Galing ako sa Paliapat, yung mayroon na yun.
0: Basta po, tatay, South Star Drug po meron. South Star Drug.
1: South
0: Star Drug.
1: South Star Drug.
0: South Star Drug.
1: Star Drug.
0: Okay. South Star. South Star. South Star Drug.
1: South Star Drug.
0: Opo, South Star Drug. Opo.
1: Sige po, sir.
0: Paano po ninyo, tatay, paano po ninyo nalaman, tatay, yung ating produkto, Tatay Ray?
1: Gabi-gabi ako, narinig ko sa radyo.
0: Narinig niyo po sa radyo? May iniinda po ba kayong karamdaman sa ngayon?
1: Ay, meron din. Hindi ako nakakatulog. Tatlong oras lang ang tulog ko.
0: Tatlong oras lang yung tulog po ninyo. Napapakinggan nyo po sa ating programa na nakakatulong po yung ating rice coffee sa mga nahihirapan matulog.
1: Opo. Inaanin ko po. Maganda na rin tulog nyo na.
0: Opo. Tama po. So, kailangan po, tatay, na makapagsimula na po talaga kayo ng pag-iinom ng ating rice coffee. Kung sakali po, tatay, halimbawa na naglibot na kayo dyan sa inyong pong lugar, sa Kalasyaw, at wala pa rin po kayong, at napuntahan nyo na po yung mga nabanggit po natin mga butika, kung sakali pong wala, tawagan nyo po ako muli, tatay, para masabihan natin yung ating mga deliveries nang sa gayon ay malagyan po dyan sa Kalasyaw.
1: South Star Drug.
0: South Star Drug po, tatay. Sa Robinsons daw po, meron. Tapos, sa South Star Drug, Magic. Tapos, Jovis Pharma Trading.
1: Magic, malapit na pinisan yung Magic.
0: Opo. South Star Drug po doon sa Magic po, tatay.
1: Sige po, sir. Thank you.
0: Opo, South Star Drug po, tatay. Tatay, nakakita na kayo ng ating rice coffee?
1: Yung kung na papakinggan ko, yung mayroon daw nakton.
0: Ano po yun?
1: Nakakahon na mayroon nakalagay na tasa. Yung kwan.
0: Yung isang tasa ng kape, may larawan po doon na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yun hotdog, buamera po yun. Katulad lang po kasi ng hotdog. Pero yun po yung hahanapin po ninyo para hindi kayo magkamali. Tapos, ang spelling po ng rice natin, tatay, R-I-S-E.
1: Oo, sige po, narinig ko. Sige po, sir. Narinig yan. Nagparami siya ng mga ngadangan dito. Wala, hindi sa inyo makakita.
0: Opo, opo. Sige po, tatay. O, basta, balitaan niyo po ako. Kung halimbawa makabili kayo, sabihin niyo po sa akin kung saan kayo nakabili para matulungin din natin yung iba nating mga kababayan. Kung sakali naman pong wala, nalibot niyo na yung mga butika sa Calasiao at wala po talaga kayong nakuha ng ating rice coffee, balitaan niyo po ako muli at para masabihan po natin yung ating mga deliveries.
1: Sige po, sir. South Star Drug Magic.
0: Magic, opo. South Star Drug Magic, opo. Opo. O, tatay, balitaan niyo po ako, ha? Balitaan niyo po ako. Aasahan ko po yung tawag po ninyo ulit.
1: O, sige. Sa San Carlos, sir. Mayroon?
0: San Carlos? San Carlos, Pangasinan. Wait lang po. Titingnan po natin dito. San Carlos, San Carlos City. Tatay, sa San Carlos City, halos po lahat ng mga butika doon. Calif Drug Store, Three Boys Drug Store, Salva Convenience Store, Princess Pharmacy, RCJ Pharmacy, Jealous Variety Store, Save You Drug Store, St. Charles Pharmacy. Lahat po yan sa San Carlos City po, tatay.
1: Yun na lang, marami namin doon. Kaysa Calasiao, marami namin mapupuntahan.
0: Opo, malapit lang po ba kayo San Carlos City?
1: Medyo sasakay pa ako ng isang sakay. Mamasaya ko ng 15.
0: Ah, okay lang yun. Po. Okay lang po yun. Okay lang po yun, tatay. Basta mag-iingat lang po kayo. Kung maaari po, tatay, na sana po may kasama kayo para, kumbaga, mas panatag ang loob po ninyo na may kasama kayo.
1: Oo, kasi yung ano, yung pati pagbabawas ko, kumisan tatlong araw.
0: Opo, problema po yun, tatay. Dapat po araw-araw tayong nagbabawas kasi araw-araw tayong naglalagay ng basura sa loob ng ating katawan sa pamamagitan ng mga pagkain po natin. So, kailangan po dapat araw-araw din po kayo nagbabawas.
1: Pero meron akong, sir, yung stainless sa 20. Wala problema yun?
0: Ay, wala pong problema, tatay. Herbal po yung ating produkto. Kumbaga, natural yung ating produkto, tatay. So, wala pong problema. Wala pong magiging side effect. Wala pong magiging overdose.
1: Tapos yung ano, umiinom ako ng vitamin A syndrome.
0: No problem yun, tatay. Wala pong problema yun na umiinom kayo noon. Umiinom kayo ng vitamins nyo at umiinom kayo ng rice coffee. Wala pong problema. Wala pong side effect. Wala pong overdose. Kahit po may iniinom kayong maintenance galing po sa doktor, wala pong problema yun, tatay.
1: Sige po, sir.
0: Tatay, dapat mga 2-3 sachet po sa isang araw yung pagiinom natin ng ating rice coffee para mas ano po sa inyo. Okay po?
1: Okay.
0: God bless po, tatay. Balitaan niyo po ako, ha? Tawagan niyo po ako muli. Salamat po, Tatay Ray.
1: Okay, maraming salamat po.
0: God bless po, Tatay Ray. Maraming salamat. Bye-bye. Tatay Ray, mga kaibigan ng Calasiao, Pangasinan, magsisimula na rin po sa pagiinom ng ating rice coffee. Sige po, tuloy-tuloy pa rin tayo, mga kaibigan. Kwentuhang kalusugan pa rin. At in syempre, ng ating po namang ipinagmamalaking rice coffee mix herbal coffee 14 in 1+1. Ganun din ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Kaya po itawag po ninyo ang inyo po namang mga katanungan sa amin kung may mga tanong po kayo o mga testimonya na nais po ninyong ibahaging kwento para po naman na maging inspirasyon sa iba nating mga kababayan na hindi pa po nakaiinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung ating po namang numero mga kaibigan na pwedeng-pwede po ninyo tawagan sa ating po namang programa. Tawag na po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung ating po namang numero.

Tawag po muli mga kaibigan sa 0969-226-9623. Again, 0969-226-9623 mga kaibigan, ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang paladudunan mga kaibigan. Itawag nyo na yan dito po sa ating programa at tayo po ay magkwentuhan at magpaliwanagan tungkol po naman sa ating po namang mga karanasan sa pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available po ang ating ding Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar mga kaibigan ako. Dapat po ay nakapagsimula na rin po kayong uminom ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Dapat po ninyong matikman rin ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

0969-226-9623 ang numerong pwedeng tawagan sa ating mga programa, mga kaibigan. Pwede rin po kayo mag-text na po kung may mga katanungan din po kayo at hindi kayo makatawag, pwede pong i-text. O di kayo, mga kaibigan, i-text niyo po kami, sabihin niyo na tawagan kayo para magkausap po tayo. Kami po yung tatawag sa inyo.

0: Sabi dito, Kuya Boy, umiinom na po ako ng rice coffee. Gusto ko pong maayos ang aking problema tungkol po naman sa bato. Ano po kaya ang mga dapat kong kainin? Sa tulad ko pong meron pong sakit sa bato. Thank you very much po. Actually, maraming salamat na po at kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee dahil nga makakatulong po ito sa atin. Gaya po ng mga testimonya, mga patotoo po ng ating mga kababayan na natutulungan na ng ating rice coffee, malaking bagay po na tuloy-tuloy yung pag-iinom nyo po ng ating rice coffee. At malaking bagay din po, mga kaibigan, yung tanong po ninyo kung ano po yung mga dapat nating bantayan sa pagkain pag kayo po ay meron pong sakit sa bato. Ang mga bato po kasi o yung kidney po natin ang isa sa mga organ ng katawan na may pinakamalaking papel po na ginagampanan sa maayos na paggana po ng ating po namang katawan. Ang pagsasala po ng dumi at sobrang mga sustansya sa dugo, pagbuo po sa nilalabas na ihi at pagpapanatiling balanse ng mga tubig sa katawan ay ilan lamang po sa mga mahalagang papel na ginagampanan po nito. Sa kasamang palad, ang mga bato po ay isa rin sa mga organ na maaaring dapuan ng sakit na kung lumala ay tiyak na makakaapekto po sa normal na paggana po ng ating katawan. Sa pagkakataon po kasi na madadapuan ng karamdaman ng bato, gaya po ng impeksyon, pagkakaroon po ng bato o sa bato, yung kidney stone sa tinatawag po natin, na makakabara sa maliliit na tubo sa bato, marapat lamang po mga kaibigan na bantayan ng mabuti yung ang pagkain na kinakain natin nang sa gayon na hindi po lumala yung kondisyon ng isang tao po na meron pong sakit sa bato. Dapat alalahan din na upang mabuhay ng normal, ang isang tao ay kinakailangan po ang isang malusog at gumaganang kidney. Ano po yung mga dapat na iwasan ng taong may sakit sa bato? Kailangan po nating iwasan yung mga pagkain may mataas na level ng sodium. Yung pagkain po ng may mataas na level ng sodium, ang pangunahing pinagbabawal sa mga tao pong may karamdaman sa kanilang bato. Ito po sapagkat ang sodium po ay makakapagpataas sa presyon ng dugo na nakakasama naman sa maliliit na tubo sa loob po ng bato. Ang mga pagkain pong may mataas na level ng sodium gaya po ng mga instant food, chicheria at mga pagkain pinaalata ng husto ay dapat iwasan. Okay po. Ano pa yung iba? Yung mga pagkain may mataas na level ng potassium. Bukod po sa pagsasala ng mga dumi sa dugo, sinasala din ng mga bato ang sobrang sustansya at mineral, kabilang na po yung potassium. Ang mahinang bato, dahil po sa isang karamdaman, ay maaari lamang na mas lalong manganib na humina at mapinsala kung dadagdagan po po yung kinakain ng potassium. Halimbawa sa mga pagkain mayaman po sa potassium, saging, patatas at mga kabuti. Yan po yung mga dapat po nating iwasan. Ano po? Ganon din po yung mga pagkain may mataas na level ng phosphorus. Ayon po sa mga pag-aaral, gayon din daw po kasi yung potassium at sodium. Ang sobrang phosphorus po sa taong may karamdaman sa bato ay maaaring makapagpalala lamang ng kondisyon. Kung kaya, mabuti pong malimitahan din ang dami ng kinakain mayaman din gaya po ng tahong, keso at mga isda. Yan po yung kailangan po nating bantayan. Ano pa yung iba? Teka lang, may caller muna tayo. Hello, magandang kalusugan. Hello po. Hello? Hello po. Hello? Wala. Ano ba po yung iba na mga pagkain na dapat po nating iwasan kapag tayo po ay meron pong karamdaman na sa bato? Bukod po sa pag-iinom po natin ng ating rice coffee na dapat po tuloy-tuloy, dapat may iniiwasan po tayong mga pagkain. Sabi ko nga, hindi po kakayanin ng rice coffee lang kasi po yung ating rice coffee po, mga kaibigan, ay hindi naman po gamot. Nakakatulong po ito para po naman na mapalakas yung ating katawan at maibsan yung iba't ibang uri ng karamdaman. Pero hindi po ito gamot, mga kaibigan. Kaya po naman habang umiinom tayo ng ating rice coffee, dapat may disiplina rin po tayo sa ating po namang sarili at iniiwasan yung mga pagkaing dapat po nating iwasan. Kasi mga kaibigan, kahit ano pa po yung gamot na iniinom po ninyo, o kahit pa gaano karami pong rice coffee yung iniinom po natin, kung hindi po tayo mga kaibigan na nag-iingat sa pagkain, wala din pong mangyayari mga kaibigan. Kaya nga po, dinidiscuss po natin ito para po naman sa lahat. Base po ito sa mga katanungan ng ating mga kababayan. Ayon po sa mga pag-aaral, ang mga pagkaing mayaman daw po sa oxalate gaya po ng spinach, mani, kamote at tsokolate ay makabubuting limitahin muna kung sakaling dumaranas po ng karamdaman sa bato. Ito po ay sapagkat ang oxalate po ang siyang kumakapit sa calcium na nasa dugo at bumubuo po sa calcium oxalate na siya po namang nagiging bato o yung stones. Ano po? Na maaaring makabara sa daluyan po ng ihi. Ano pa ba yung iba na dapat po nating iwasan kapag tayo po ay nakararanas ng problema sa atin po namang bato o yung kidney stones? Ano po? Sabi po sa mga pag-aaral, dapat din pong malimitahan yung dami ng protina na kinakain ng taong may sakit sa bato. Dahil naman ito sa posibilidad ng pagkakaroon po ng uric acid stones sa mga maliliit na tubo sa bato na maaari din po makabara sa daluyan ng ihi. Bukod po yan mga kaibigan sa pag-iinom araw-araw ng ating rice coffee, yung po yung sabi natin na dapat may pag-iingat din po mga kaibigan. Kasi kapag hindi po tayo nag-ingat din sa mga pagkain, remember mga kaibigan na nabuo po yung mga karamdaman po natin dahil po sa hindi tayo naging disiplinado sa pagkain. Kain tayo ng kain kahit ano. Kaya po ganoon mga kaibigan, kailangan nating maging disiplinado sa pagkain. Yung mga tama at yung mga bawal alisin, yung mga tama lang yung dapat po nating kainin. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po. Naputol. Kailangan po natin mga kaibigan na may pag-iingat pa rin. Ano po, sabi nga natin na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kung wala tayong ginagawa, mga kaibigan, kahit nga po sinasabi natin ito po ay bigay ng may kapal sa atin, yung ating po namang rice coffee, para po maibisan yung karamdaman ng ating mga kababayan. Kung wala naman tayong ginagawa para po naman sa ating sarili, wala rin pong mangyayari. Kaya kailangan po, mga kaibigan, na nag-iingat tayo sa ating po namang mga kinakain sa araw-araw. Kasi dyan po mga kaibigan, sabi po sa pag-aaral, 90% ng problema po sa ating kalusugan ay dahil po naman sa lifestyle po natin. Yung uri ng pamumuhay, yung mga kinakain po natin sa araw-araw. Yung pang-aabuso po natin sa ating katawan. Nakakatulog tayo mga anong oras na, madaling araw na dahil po sa panonood ng kung ano-ano sa cellphone. Hindi na po tama yung ating body clock mga kaibigan. Nagkakaroon po ng problema yung ating katawan pag ganoon. Tapos kain pa tayo ng kain ng mga alam natin bawal po sa atin. Kaya po ganoon yung nangyayari po sa atin. Kaya malaking bagay po mga kaibigan yung pag-iingat sa pagkain po mga kaibigan. Lagi pong tatandaan ano po yung pagkain po mga kaibigan. 90% ng problema sa ating kalusugan dahil po doon sa ating lifestyle. Pagpupuyat at yung mga bisyo-bisyo na yan mga kaibigan. Doon po natin nakukuha lahat. Anyway mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Paalam na po muna ang inyong lingkod. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abalas, kuyaboy po naman ang inyong lingkod. Lagi po naming sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee
1: 25-in-1. May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
2: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Songs that touches your heart on Big Sound by Night.

0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta po kayong lahat? Alam nyo, ang daming nagkakasakit sa ngayon. Maraming mga pasyente ang lumalapit sa atin with different kinds of infection. Marami doon, viral or bacterial respiratory infections. Idagdag pa natin ang pagkakaroon po nila ng mga comorbidities or chronic and lifestyle diseases. Sila ang laging nagkakaroon ng karamdaman mula diabetes, high blood pressure, ganun na rin ang pagtaas ng kanilang cholesterol and other toxins sa kanilang katawan. So, naniniwala po ako na it all boils down to a healthy immune system. Palakasin ang inyong immune system para maiwasan ang pagkakasakit. Hanapin niyo lamang po at available na sa merkado ang alpha, beta, and gamma nutrients na extract mula sa balat ng mangosteen. It is all natural kaya safe na safe para po sa inyo mula sa bata hanggang sa matanda. May maintenance man kayo o wala. Nangyayari po yan, alam nyo, sa mga taong laging puyat dyan. Yung mga taong hindi kumakain ng tama. And of course, yung mga nalilipasan ng gutom. Kung pagod na pagod kayo, mas mabilis bumagsak ang inyong naturalesa or ang inyong immune system. Natural lamang na paminsan-minsay bumababa ang ating resistensya. Kaya po, hanapin lamang natin sa merkado at available na ang MX3 500 mg capsule dahil ito ay nagtataglay ng alpha, beta at gamma mangosteen para sa inyong malusog na resistensya. O, take care ha! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
2: Songs that touches your heart on Big Sound by Night.

0: into Gagarao City, this is 100.5 Big Sound FM.
1: Big Sound FM.
2: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
4: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Mahilig ka rin ba sa chicharon? Mahilig ka rin ba sa barbecue? Lalo na ba yung may taba-taba pa? At siyempre, kapag sinigang, una mong kinakain yung parting may taba ng baboy? Ito siguro ang dahilan kung bakit marami ka nang nararamdaman. At kung magpapalaboratorio ka, napupuna mo siguro na tumataas na ang iyong cholesterol. Lampas na ba ng 200? Ang iyong LDL at triglyceride, nagtataasa na rin ba? No wonder, isa ito sa dahilan ng pag-akyat ng inyong blood pressure. Yung bang normal na 120 over 80, noong araw na lamang. Ngayon, nandun na tayo sa 140 over 90 and above. Ingat ka ha, dahil madadagdagan ng napakarami at sunod-sunod na anti-hypertensive na yan. Of course, your doctor may also prescribe anti-cholesterol dyan. Siyempre, ayaw naman natin na pangmatagalan or panghabang buhay ang mga gamutan na ito. Ang gagawin natin ay iingatan na ang ating mga kinakain. More of gulay at isda, at kapag nag-iedad na, nagbabawas na tayo sa matataba. And maaari nating isabay. Doon ba sa reseta ni Doc na kontra cholesterol, kontra blood pressure ang pag-inom ng mga natural supplements na nagtataglay? Yung bang alpha, beta at gamma mangosteen? I'm sure nadinig nyo na yon. Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangosteen or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan. Na tumutulong to help lower down your LDL, to help lower down your triglycerides, and thereby to help maintain a balanced blood pressure. Ingatan nyo ang blood pressure nyo ha, mahirap magkasakit ng alta presyon. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
3: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
5: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
6: 100.5 Big Sound FM.

0: na sa Basta Batas kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Songs that touches your heart on Big Sound by Night.

0: Il Tugigaraw City. This is 100.5.
1: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Kakabsat, adadituin, tinukalatukan, lokalatukan. Intedingin, disaniwe nga makapasala, kin makapain love.
3: Big Sound, FFM.

0: Big Sound.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta yung pag-ihi nyo? Masakit ba? Napunan nyo kung klaro yung ihi o baka ito mabula? Kumusta rin yung balat po ninyo? Napupunan nyo ba kung naninilaw kayo? Yung mata po ba ninyo naninilaw din? Mga senyales kasi ito ng cellular damage. Alam nyo kasi yung ating kidneys, ang ating liver, pati na rin yung ating ibang organs, nada-damage po yan dahil sa environment natin na may mga toxin, yung mga kinakain din natin na hindi masustansya, yung mga iniinom natin na naglalaman ng kung ano-anong kemikal. Of course, in the long run, maaaring makasira ito. Yung cellular damage ay dapat po nating iwasan. Alam nyo, mahirap magkasakit, magastos, lalo na kung tayo ay mapapadialysis, maoperahan, o mailalagay sa ICU. So it is very important na aalagaan natin ang ating katawan. Huwag nating hintayin na tayo ay magkakasakit kung kailan natin iinumin ang mga preventive medicine. At para sa akin, maganda po ang inyong hanapin ang ating MX3 Plus Capsule dahil ito ay nagtataglay ng extra L-carnitine at coenzyme Q10 na pag-aralan na nila sa abroad kung papaanong ito ay nagpoprotekta against cellular damage. So try nyo po, available na yan sa merkado yung may alpha, beta at gamma mangustin. O sa susunod na pag-ihi mo ha, tingnan mo kung malinaw o mabula ha, patingnan mo na rin yung ilalim ng dila mo, ganun na rin ang iyong mata. Take care! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
3: Agreng kayo, ligating!
4: Tukal at tukal!
5: Big Sound, FM.

0: Big Sound.
1: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
2: Lokal at tukar!
3: Big Sound FM!

0: big sound.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Oh, bakit nakasimangot ka na naman? Lagi ka nalang naiinis. Laging nakakunot ang iyong mga noo. Nagpapapaniwala ka kasi dyan sa mga marites na iyan. Alam nyo, magiging dahilan yan para mabilis manikip ang inyong mga dibdib. Hindi mo ba napupuna? Madali ka ng mahapo. Konting akyat mo lang sa hagdan. Pagod ka na. Ang tawag naming mga doktor dyan ay angina. Ibig sabihin, yung puso po natin ay maaaring kinakapos ng daloy ng dugo. Pwedeng ito ay dahil sa emosyon o dahil sa mga pagkipot ng ating mga ugat. So, kapag nagpunta kayo sa doktor, baka mabigyan po kayo ng mga tabletas na inilalagay sa ilalim ng dila. Yung bang tinatawag na sublingual anti-angina para maiwasan po ang pagkakasakit sa puso. Para manatili na malakas ang inyong heart muscles, kailangan hindi tayo laging galit. Kailangan maganda ang ating kinakain. Masusustansya ba? At kailangan umiinom tayo ng nagpapalakas ng ating puso. Mayroon na po na mga natural supplements para dito. Hindi mo kailangan magkaroon ng sakit para simulan ang pag-inom ng alpha, beta, at gamma nutrients mula sa mangustin. Available na po yan sa merkado. I-try nyo. O ayan ha, para healthy ang heart, hanapin po ninyo yung supplement na may L-carnitine at CoQ10 kasama ng alpha, beta, at gamma mangustin para happy kayo. At syempre,
3: kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento, para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
2: Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
4: Bigating!
5: Tukal at tukal!
6: Big sound! FM!

0: in Tugigaraw City. This is 100.5.
1: Big Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: God's Law of Love. Dagiti sa nga puno, abilin ti Dios. Umuna ang abilin. Awan ti dayawem a Dios mo, no dilasis ya. Pangduwa ang abilin. Di ka aramatin, tinagan ti Dios, abaring-baring. Pangtalo ang abilin. Laglagipem ang ilinin ti aldaw, apanaginanang.

0: Gaga at Kalusugan.
1: Coming up next, Gaga at Kalusugan.
2: At ngayon, narito ang ating
3: Hashtag
2: Kwentong Marcafe.
3: Ikaw ang

0: Primer Choco Mix, 9 in 1 plus 1 chocolate drink mix. Tama ang iyong narinig. Over 2,000 branches nationwide.
1: Mabibili mo na
0: ang Mark Cafe 5 in 1 plus 1 coffee mix. Mark Cafe 10 in 1 plus 1 with brown rice extra. At Mark Choco Mix, 9 in 1 plus 1 chocolate drink mix. Sa iisang bubong. Ang parmasyang laging tapat.
1: Na nandyan lang sa iyong tapat.
0: It's the PGP. The Generics Pharmacy.
1: Di mo na kailangang lumayo kasangga. Bili na sa
2: PGP.
0: Kasangga at kalusugan.
3: Uy, pare, Mark Cafe pala ang kape mo? Di ba mahal yan?
4: Naku, mali ka dyan, mare. 12.21 kaya yan.
3: Ha? Ano yun?
4: 12.21, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Mark Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
3: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
4: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
3: Ngayon, alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mark Cafe pala.
0: Mga kasangga, maging wais sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosen ng sarap. Piliin ang Mark Cafe. Ang Mark Cafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
5: Sir, magandang Mark Cafe po.
6: Mm-hmm.
7: Hello? Magandang Mark Cafe po.
6: Sir, magandang Mark Cafe po.
8: Okay.
7: Woo! Magandang Mark Cafe po, sir.
9: Mga kaibigan, magandang Mark Cafe sa inyong lahat. Yan ang pagbati mula umaga hanggang gabi.
8: Magandang Mark Cafe po.
10: Woo! Yan ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix.
11: Ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix ay kombinasyon ng 6 na sangkap na subok na ng ating mga coffee drinkers. Nilika ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix upang makatulong sa mahilig magkape dahil sa taglay nitong mabibisang sangkap tulad ng Agaricus Blase Morel Mushroom, Anax Ginseng at Spirulina na kung saan ito ay nakakatulong sa kalusugan ng bawat isa.
12: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Tikman ang sarap ng natural.
13: Kasabay ng paghigop mo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1, sasamahan pa natin ng masarap na usapan at

0: Ang oras ay alas 6:30 ng umaga. Ang oras ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man ngum nasakit ti bagi.

0: That song was brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manjo, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, hindi po tatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
2: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
3: Very good po yan, tatay. So ngayon, tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na, tapos. Antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice cookie.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice cookie.
3: Yung rice cookie?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: appliances, think of S&J.
1: Bango na! Salubungin ang bagong umaga kasama ang mga hits sa Gising Pinoy. Gising Pinoy, 4 to 6 in the morning. Gising Pinoy.
2: Oh, ay, siya. Gising na ikaw.
1: Gising Pinoy. Dito lamang sa official alarm clock ng bayan. 100.5 Big Sound FM.
3: FM ko to.

0: That song was brought to you by BioFlu. Two or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unilab yan.
7: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
8: Bango na! Salubungin ang bagong umaga kasama ang mga hits sa Gising Pinoy! Gising Pinoy, 4 to 6 in the morning. Gising Pinoy!
9: Oh, ay, siya, siya, siya. Gising na ikaw.
8: Gising Pinoy, dito lamang sa official alarm clock ng bayan. 100.5 Big Sound FM.
10: FM ko to!

0: Magandang umaga, Pilipinas. Mula naman po sa Baguio City, ang Jose Rico, John Ferrer. Ito ang Vanguard Balita. Tayo rin po'y live na napapanood sa ating mga Facebook pages tulad ng facebook.com/bigsoundfm. At sundan niyo po kami sa aming TikTok account na Vanguard Balita.
1: Vanguard Balita.
2: At narito po ang ating mga headline. Ombudsman humingi ng whole departure order labang kina Senador Marcoleta tilang donors sa campaign funds. Michor galing naman sa Kalawakan na kunang tila tumama sa Mayon Volcano. Pop Leon nagbabala sa AI posibleng magpadala ng digmaan sa mundo o magpalala ng digmaan sa mundo. At Bam Aquino, pagtingin ang trabaho tugunan ng mga problema ng mamamayan para maibalik ang tiwala ng publiko.
1: Vanguard Balita.
0: Sa iba pa hong mga headlines, Tolentino itinalagang acting labor chief matapos magbitiw si Lagesma. Senado binatikos at pinaalis sa record ang charter change video ni Senator Amy Marcos. At sa ating segment na gawing viral ang mag-aral, alamin natin ang mga ibang demokratikong bansa na mas mayaman pa sa Pilipinas pero hindi nangangarap ng charter change kasi wala naman talaga silang charter o constitution na aamyendahan.
2: Sa detalye po ng ating mga balita, ngayong araw na ito ng Martes, naghain ng kahilingan sa Sandigan Bayan ang Office of the Ombudsman para magpalabas ng precautionary hall departure order labang kay Senador Dante Marcoleta at ilang iba pang personalidad kaugnay ng kasong pandarambong o plunder at indirect bribery. Ayon sa ulat, may kaugnayan nito sa umano ay 75 million pesos na campaign donations na natanggap di umano ni Marcoleta bago siya mahalal bilang senador noong 2025. Pinaniniwala ang posibleng lumabag ito sa patakaran sa campaign contributions at deklarasyon ng yaman ng mga opisyal. Kabilang din sa pinangalanan sa kaso ang dating kongresista na si Mike Defensor at dalawa pang individual na umano ay nagbigay ng bahagi ng naturang pondo.
1: Vanguard Balita.
0: Samantala, naglabas ng update ang FIVOX kaugnay sa naunang ulat tungkol sa isang meteor na umano'y tumama sa Mayon Volcano sa Albay. Ayon sa ahensya, batay sa pagsusuri ng beripikasyon o batay sa pagsusuri at mga beripikasyon, ang naturang meteor ay tuluyang nag-disintegrate o nagwatak-watak habang pumapasok sa atmosphere ng mundo at hindi ito aktwal na tumama sa ibabaw o mga dalisdis ng Mayon Volcano. Taliwa sa unang ulat mula sa kanilang camera footage. Nauna rito na itala ng Linyon Hill IP camera ng FIVOX ang isang maliwanag na bagay na sa kalangitan noong gabi ng Mayo 25 na inakalang posibleng tumama sa bulkan.
1: Vanguard Balita.
2: Samantala, sa kauna-unahang encyclical ni Pope Leo, nagbabala siya tungkol naman sa panganib na artificial intelligence o AI, lalo na sa paggamit nito sa digmaan at modernong armas. Ayon sa Santo Papa, habang mabilis umuunlad ang teknolohiya, posible rin itong magamit sa mas mapanganib na paraan gaya ng autonomous weapons o mga armas na kayang magdesisyon kung sino ang aatakihin gamit ang AI. Binigyan din ni Pope Leo na hindi dapat palitan ng makina ang moral judgment ng tao, lalo na sa usapin ng buhay at kamatayan. Anya, mahalagang manatiling may human responsibility sa paggamit ng teknolohiya. Nagbabala rin siya na maaaring lumala ang mga digmaan kung AI systems ang magkocontrol sa surveillance, propaganda at military targeting ng walang sapat na ethical limits.
0: Nagbitiw na bilang kalihim ng Department of Labor and Employment o DOLE si Bienvenido Lagesma dahil sa health reasons. Ayon sa Malacanang, ay bilang kapalit ay itinalaga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si dating Senador Francis Tolentino bilang acting labor secretary. Nanumpa sa pwesto si Tolentino sa Malacañang at sinabi ng palas na nagtiwala ang Pangulo sa kanyang kakayahang pamunuan ng ahensya dahil sa kanyang malawak na karanasan sa gobyerno. Si Tolentino ay dating Senate Majority Leader at tumakbo rin sa nakaraang senatorial elections ngunit hindi pinalad na makabalik sa Senado. Ang kanyang appointment ay kasunod ng pag-alis ng one-year ban sa pagtatalaga sa mga natalong kandidato matapos ang halalan.
2: Tuloy po tayo sa detalya ng ating mga balita na sa bayang napapakinggan sa lahat ng mahimpilan ng radyo ng Vanguard Radio Network Nationwide. Napapanood sa ating mga Facebook page at siyempre, sundan niyo po kami, follow niyo kami sa TikTok, ang Vanguard Balita. Umatras si Senador Amy Marcos mula sa kontrobersyal na video presentation sa Senado matapos itong batikusin ang mga miyembro ng Minority Bloc at iba pang senador. Sa naturang video, inakusahan ang ilang opisyal at mambabatas na umano'y may conspiracy para amyendahan ang 1987 Constitutional Charter Change na may layuning pahabain ang termino ng mga lider at baguhin ang mga kwalifikasyon sa pagkapangulo. Ngunit maring itinanggi ng mga senador ang mga paratang at iginiit na wala silang kinalaman sa anumang plano ng Chacha. Ayon kay dating Senate President Tito Soto III, walang anumang opisyal na pagdinig o dokumento tungkol sa naturang aligasyon at wala rin siyang suporta sa charter change. Tinawag naman ni Senador Juan Miguel Subir ang video bilang propaganda at iginiit na hindi dapat gawing entablado ng Senado ang mga hindi verifikadong impormasyon.
0: At sa ating pong segment na gawing viral ang mag-aral, aalamin ho natin ang mga ibang demokratikong bansa na mas mayaman pa ho sa Pilipinas pero hindi nangangarap ng charter change kasi wala naman talaga silang charter o konstitusyon na aamyendahan. Alam niyo ho ba sa gitna ng panawagan para sa charter change sa dito sa ating bansa, muling lumilitaw ang argumento na baka hindi ang pag-amyenda ng Saligang Batas ang agarang solusyon sa mga problema ng bansa. Sa katunayan, may mga demokratikong bansa na hindi umaasa sa iisang written constitution o charter. Halimbawa na lamang ang United Kingdom kung saan ang kanilang sistema ay nakabatay sa mga batas ng parliament, korte at matagal ng tradisyon imbis na iisang dokumento. Meron ding New Zealand at Israel na gumagana bilang mga demokratikong estado kahit wala silang isang codified na constitution. Ipinapakita nito na ang demokrasya ay hindi lamang nakasalalay sa anyo ng konstitusyon kundi sa kalidad ng mga institusyon. Katulad ho ng malayang halalan, checks and balances at paggalang sa rule of law. Kaya para sa ilan, ang mas mahalagang tanong ay kung hindi o ang mas mahalagang tanong ay hindi kung kailangan palitan ang charter, kundi kung epektibo ba ang pagpapatupad ng mga umiiral na batas at institusyon. Sa ganitong pananaw, maari ang tunay na kailangan ay hindi charter change, kundi mas matibay na governance at mas maayos sa pagpapatupad ng batas na meron na. Lagi hong makinig sa Vanguard Balita para malaman ang aral, kasaysayan at siyensya sa likod ng mga balita at gawing viral ang mag-aral.
1: Vanguard Balita.
2: Samantala sa ating pa rin mga balita, binigyang diin ni Senator Bam Aquino ang pangailangan na bumalik sa trabaho at tutukan ang mga mahalagang issue na kinakarap ng bansa at ng mga Pilipino upang maibalik ang tiwala ng publiko sa Senado. Ayon kay Aquino, ang mga pangyayari kamakailan sa Senado, kabilang ang pagpapalit ng liderato at ang insidente ng pamamaril ay nagbibigay ng negatibong impresyon sa institusyon sa publiko. Una nang naghain si Aquino ng Senate Resolution No. 397 na layong imbestigahan ang insidente ng pamamaril sa loob ng Senado. Iginiit ni Aquino na sa gitna ng kaguluhan, naghihirap pa rin ang taong bayan sa mataas na presyo ng gasolina at bilihin. Hindi pa rin tumataas ang sweldo ng manggagawa at bagsak pa rin ang ekonomiya ng bansa. Ayon sa kanya, ang tanging paraan para maibalik ang tiwala ng taong bayan ay gawin ng mga senador ang kanilang trabaho para matugunan ang kawalan ng trabaho, mahal na halaga ng mga bilihin at iba pang pasanin ng ating mga kababayan. Sinabi ni Aquino na dapat tutukan ng Senado ang mga panukalang mag-aalis ng value-added tax o VAT sa gasolina at magbababa ng VAT mula 12% patungo sa 10% na lamang o 10% na lamang. Ilang paraan upang mapababa ang presyo ng mga bilihin at produktong petrolyo. Isinumiti niya ang Senate Bill Number 2047 na layo namang ibaba ang VAT sa mga produkto at serbisyo. Kabilang dito ang produktong petrolyo na anya ay posibleng magbigay ng medium at long term na solusyon upang protektahan ang middle class mula naman sa epekto ng krisis sa gitnang silangan at iba pang mga susunod na krisis. Isinumiti rin niya ang Senate Bill Number 265 na naglalayong tanggalin ang excise tax sa diesel, kerosene, liquefied petroleum gas o LPG, fuel oil at unleaded gasoline sa ilalim ng train law. Kahapon ay sa matagal na panahon kung hindi narinig itong tinatawag nilang unparliamentary, yung merong nanawagan nag-call out sa isang pangyayari dun sa Senado bilang unparliamentary. Yun yung ginawang description ni Senator Mig Subiri dun sa video nung hiniling niya na ito'y tanggalin. At nagkasundo naman, di ba? Nagkasundo naman na bawiin na lang yung naturang video na hindi daw factual kasi opinionated at mukhang nakakaalangan talaga, imagine. Anyway, si Senator Amy Marcos man binanggit niya, hindi niya naisip na ang kanyang sarili ay magtatanggol sa isang konstitusyon na ginawa laban sa kanyang pamilya. Di ba? Ginawa kasi 1987 Constitution after nung mapatalsik sa pwesto yung mga Marcos, di ba, nung 1987 niya.
0: Bilang mambabatas at bilang inihalal ng mga sampayanan, talagang bawat, sabihin na natin, hindi lang sa Senado, sa Kongreso, pati sa lokal, ano, ang kadilapong trabaho ay talagang ipagtanggol po ang batas at ipagtanggol ang mga kababayan sa pagsunod po sa at pagtanggol sa ating konstitusyon. So kung ano man po ang mga nagiging usapan nila doon, at buti na lang merong mga rules, no? Rules on parliamentary procedures na sinusunod sila, kasi kung hindi nga talagang magagamit yung video na yon para sa propaganda, sabi nga ni Senator Mig Subiri.
2: At speaking of Mig Subiri, minsan pa pinatunayan niya yung kanyang pagiging gentleman kagabi. Alam mo kung bakit? Humingi siya ng tawad. Humingi siya ng tawad sa pamilya ni Inday Badiday. Sa pamilya ni Inday Badiday. Yung mga kaidarang ko, tsaka yung pataas siguro. Siyempre, naging pambansang libangan namin yung mga programa ni Inday Badiday nung araw. Dahil nasabi niya, yung ano ba tayo, Inday Badiday na ba ang Senado? Parang ganyan, di ba? Na parang negatibo yung konotasyon na pagka Inday Badiday. So, immediately siya po ay humingi ng tawad sa pamilya ng dating show. Showbiz personality Inday Badiday.

0: Day, at ito nga po ay yung kanyang pagkabanggit sa kanyang manifestation sa dun sa pamilya. At yan po naman ang kalipunan ng ating mga balita at impormasyon ngayong umagang ito sa ating Vanguard Balita, manatiling nakatutok dahil susunod na at itutuloy po ang inyong mga paboritong morning programs para sa 101.5 Big Sound FM. Muli po si David Ryan para sa Big Morning Rush at sa 1188 DCXOAM, pag-usapan natin.
1: So 95.9 Big Sound FM Baguio, 105.5 Big Sound FM San Fernando City, La Union at 88.7 Big Radio Tagbilaran City, Bohol. Siya po Big Morning Jam at Big Morning Rush Miami ng konti. So 101.3 Big Sound FM Solano, Nueva Vizcaya, Morning Big Sound kasama po si DJ Rhyme. Sa 95.3 Big Sound FM Cagayan City, Isabela, maghahatid po ng saya at musika sina DJ Piola, DJ Karen, at sa 100.5 Big Sound FM Tuguegarao City, Cagayan. Samahan po si DJ Hazel sa Big Pilipinas.

0: Morning, Big Sound.
1: Morning, Big Sound.
2: Big Sound FM.
3: Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: That song was brought to you by Venular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Venular.
1: At the maintenance para ti diabetes kan cholesterol, kadwa anti-Venular. At dalima nga B-vitamins na nga nangato telebel, tulong para ti nerve repair kan proteksyon. Kadwa anti-ustong nga jet-up kan ehersisyo. Venular, kagandang digiti pang maintenance para ti panaggaraw.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex is a generic name of Venular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: I have headache. I have body pain. Pag-poo! Pwedeng flu!
4: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako niyan.
5: Umiinom na po ng rice coffee.
4: Sa 1 taon na.
5: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
4: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po Kuya Boy, sa umaga.
5: Opo.
4: Ayun ang pinatapin namin.
5: Opo.
4: Tapos, ito, bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
5: Yung pagbabawas.
4: Ayos din Kuya Boy. Kung saan, dalawang beses, isang araw, malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Bawon na at magsaya sa Big Breakfast Musika. Big Breakfast Musika sa Big Sound FM. Big Sound.

0: Morning Big Sound.
1: Morning Big Sound.
2: Big Sound FM.
3: Ang oras ay alas 7:30 ng umaga. Ang oras ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: That song was brought to you by Firex Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitaw, mag-Firex B araw-araw.
1: Di trabaho, narigan no natangan, agpipikal kan agbibinag. Isunga ag Firex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Firex B ngayon daw. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Firex B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Good news! Sa MLear, walang interest ulit! First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 series of 2026.

0: Dahil Tukigaraw City, this is 100.5
1: Big Sound FM. Member KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.